0: ཁྱི Tarta chechik sanshi nangshin bandan na chomun wokil longchin ji chechik lenchin, xekir melongshi bi lenchin di chechik lenchin yin. Tengdi chechik lenchin nang di donjib ya ji chechik nangvi rjiwa ramani shtogjul ji ba htimr tongji yin bi namba chi titir sanbar rgasin shi.
1: Dine uchi simba shi. Simba yin na shirdang chavi ya dongwa yis. Li ji gangri li onba shi. Anga jimbab chi gulung chin tsukus, jamsu chenbi si si jirri si gundu kenji. Di gudun chi ziri di sirji na, o, jirin jinsang rang bali niga di sirji. Kchiga chiga chi na khshirdung baru yi si, cawa chukhu gisi. Yil khinta gudung nugu chiong gisi. Da kniwa kchiga chiga chiri na tabchang khusubi chiri na nekabra. O, di ya nekab diga da chiri na kniga li la si.

그 특한데 다치르나 희그 지단스 때 지비 철치모즈레드나 밥치 그 글롱 챔비 츠크탐제 안데 모즈레스 다치르나 리니다 응우치다 치모즈군 거 거즈나다 어 밥치 그 체진드 치나지르군에 다버레스 뜨 다비 치드나 응치 그 특한데 다치르나 진 렌장탄 발리니 그 치르나 리나 아저고스 아저 체르스모데 치르드나 슈슈와 추우치드나 슈슈관 바꾸는 타네 타 아마다 치드나 시지 양수 전부가 나 치드나 지지라 데나다 드니가 리그 응우치게 치드나 특화 안데 치다브레드나 밥치 다브레 밥친데다 시지 양수 전부 치드나 제망한 요조 제임플란 요조 치드나 아게 다브레스군 다 크시게 치드나 리나다 응능 최신 요고 그래서 너 어떤데야 다 드니 치드나 아 즉진 치드나 망가 시에든 차와 차와비스 Tani uchi chiwo niwa shi. Ramana gu chirizna, chi niga chirizna da ngi maasana, kanga chirizna da hengi na chirizna ngi maasana ukota. Tela yang chirizna nantan ronga zika simu kan. Ramana gu chirizna ranin chi ya yuwa maa kurwa. Niwa yana chirizna chi ni chi jampum chi tk maa chwepuru susur jiwa. Simba chirizna da di kaute chirizna nima ran jasong nugu di tanba. Damu gu chirizna nantan simu kan. Tīnāng gāchirīna tōngwī nās, rāñīn gāmi kōrlū nās, nirvā nivir kōrwā nās, sāyī dōkhī mīglā nās, ālōng jīnt tē nāng jirīrīs gūnū kēnchū. Nāng tōng chidirī tās nā, tā dīnī rāñīn sī gūnū kēchirīs nā, jau rāma nā lā tīnī shēnirī. O, jau rāma nā gāchirīna rau kāngrī tās nā jīn bālī rīs. Kīrgā nīn kāngrī tās nā jīn rānzāng rīs. Ngā kīnī gā chīk chūk chīkī chūk chīrīs nā kī yu lā, Tēi dī chērsōng kēnīgā chērnā sāmbā shīk tē tēnsōng ā. O tēi nū chēng gu rōu bā lī tāng sī. Kēr gā chērs nā nyāndā rēnzāng nī gā tī jirī. Lī chī ngēmī kōrlū sī. Ngēmī kōrlū chērs nā nirvā nivir kōrwā nā sī. Tā khshī gā chērs nā nirmū yinī chērs nā kōr sōng nā sī. Lī gā ngēmī sī gu nū kē chērs nā gōmū tsēmū gu kāp tā lā tī jirī. O chī nyēs gu gā. O nyesik tindake kukuri gharima kortangri tazida to kshigin yugni gdambu wini, haibu dambu wini, ul qmaru wini tamuzira. Da kani wichirna nirtsen ramuzi. Kshigishigla ta wichirizna hankuru, tsinkuru yukunu wichirizna tata ngami gu kolu tabaziriz. Da tsikhinta nirni, yugni namuziriz. Di tabi guni wichirna koranasi. Sayi dukhu rama naga wichirna nigila asi. Sayi dukhu siretina rama naga. Ramana ga niga da chirizna ta alung zi kholgu ka dorji ta ta muziris. Ta ka chirizna kaga gung bali na gung rinzang ta maki zi. Ta ta niga chirizna khchik chiga tamzi ni, chik chiga chirizna wakar gunglik debzi ni ta gaykur, guyankur jayi dina. Ta chirizna sayi dhu ramana ga ta chirizna da gunga jigji ta maki zi. Kirga nigla ma chirizna ta alung zi kholgu da ka dorji ta mugu chirizna na nga zi shinzi yu zi guno. Nang dandari. Tani jengang enzi na chirizna gunga tungu yi na zi jenda. Da tang nye niga chirizna gami korlu gizg sikwa yi tangzi. Di warga chirizna dayra di yang tangzi, tena di yizg chenji jenji. Niwa chirizna nirwa nivar kura na sikunu shawa rangzin jo pi jenji. Sambaya na chirizna sambara jawa niga chirizna warga jinda ziyo ka alung jinta sikunu ke warta chirizna hui jengi nangli ngay pi hui de. Da jengang enzi nda bori. Te niwa gina nga tungu ri. Niwa gina nga chirizna niwa na Chiyin nigo chirizna jampung gu tk maa chula sosur jiwazi wala. Nirndu chikhen sarayi si, gawin dagan jugu siya rang si. Adongzi seng gu caiji na si, nyambar si vi khichang di si. Pagdub jorwi lagpaab jin si, rachi pansin kiyor jirir si gunu kenri. Ti gudun chizire tazina, o hkabtila kaniga chirizna chiyin rinzang tang bali niga si, ngaymi kolu jin ta kur chirizungi, rama nagi chirizna ta ranin gaywa chirizna maahi si. Tā kā mē kā hījī mā rē tīs nū. Chī kā hījī mā rē tīs nā, tā xī kū nyūg nyūr nī, dī chī rī tī nā nyūg nī, dā mū kū chī rī tī nā rī tī gā, chī kēn sā rā sī kū nū, dā chī rī tī nā wā kā khīn tī nyūg hā tī ngā

내가 다시는 나랑 통매그 너냐 제총매그 안 너냐 치르든 나와 그 장매그 뜻이 치르든 나 단양 그식 단지 대는 거 장그 너니 그 치르든 나 니르체다 아 흐창 뒤에서 그가 니르이 치르든 나 흐등 담비 청안의 치르든 나 오송와 아 담바 나와 지금 다음 치르든 나 시가 시르 니르이 흥아 왔던 니가 스니가레 뜻은 나 뒤엔 된장 땅 발리 니가레스 Tēnīgā chērīdhīnā tā nīmā shū chērīdhīnā tāpcū yīyīnī Chīkchīgā chērīdhīnā wā kū tāw tā tā chērīdhīnā tā tā ngāmā chērīdhīnā jēn pāngguī chērīdhīnā Hēndā tā māshī zīgīs Māshī chērīdhīnā tā hkabdhīlā tā chērīdhīnā gōmūgū chērīdhīnā tāncīm tā tā hārdhīnā Gōmūgū tāncīm tā hārdhī tāzū tā tā kīnīgārā chērīdhīnā ngāyī tāng chērīdhīnā tā sū sū jēsōngs ᱟᱛᱟ ᱛᱟᱥᱴᱤᱜ ᱱᱤᱜᱟ ᱪᱷᱤᱨᱱᱟ ᱫᱚᱱᱚ ᱛᱤᱜᱟ ᱡᱟᱛᱞᱟ ᱯᱷᱚᱫᱚᱵ ᱪᱤᱫᱟ ᱛᱤᱜᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱤᱱᱤᱜᱟ ᱪᱷᱤᱨᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱱᱤ ᱪᱷᱤᱨᱱᱟ ᱛᱟᱢᱩᱜ ᱪᱷᱤᱨᱱᱟ ᱛᱷᱤᱪᱩᱢ ᱪᱷᱤᱨᱱᱟ ᱠᱟᱨᱟ ᱨᱚᱠᱷᱟ ᱟᱞᱤᱜ ᱪᱷᱤᱨᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱮᱱᱡᱚ ᱣᱟᱨᱯ ᱛᱟᱢ ᱪᱷᱤᱨᱱᱟ ᱟᱢᱩᱥᱤᱜ ᱪᱷᱤᱨᱱᱟ ᱞᱟᱭᱢᱨ ᱪᱚᱢᱚ ᱯᱮᱥ ᱣᱟᱨᱯ ᱛᱟᱢ ᱪᱷᱤᱠᱥᱤᱜ ᱪᱷᱤᱨᱱᱟ ᱛᱟᱢᱩᱜ ᱜᱟᱫᱟ ᱨᱚᱜ ᱡᱤᱱᱫᱟᱥ ᱛᱟ ᱥᱩᱥᱚ ᱯᱟᱱᱥᱮᱱ ᱨᱟᱱᱟᱝ ᱥᱟᱪᱟ ᱪᱷᱤᱨᱱᱟ ᱠᱷᱟᱠᱟᱨ ᱥᱚᱝᱡᱤ ᱜᱤᱥᱤᱜᱩᱱ ᱛᱤᱜ ᱪᱷᱤᱨᱱᱟ ᱱᱚᱱᱛᱮᱱ ᱫᱟᱨᱮ ᱛᱤᱱᱤ ᱩᱪᱤ ᱟᱱᱭᱟᱝ ᱠᱟᱡᱮᱱ ᱥᱮᱭᱟ Dini chiridna, kongwa tongura niwa niwa chiridna raftuk gijanji. Sambara chiridna jiwa niwa, kharshuk kutawa thamche kundo pi chiridna zi yuandin laa jari chiridna jianji. Ngawara chukwa niwa chiridna chi huire. Ndigi chiridna chongsek jindra tigi chiridna chongche niwa angisi tanyoka pkda chukwa tong, ti ni nyamta chiridna lukha susuru jiwa jinta jini chiong chiridna kha jiwa. Ndini wa chiridna chongche re. Dini chiongu chi huire. Tani uchi simbashi, nimaanga yungi chukhala anjigini nabri chukhdi tigaara. Digi nangni chita gunari ta thaymugu titani nimaaran jasongzigi si gunu. Kirgu nangtana suhutari, tani uchi nyangkshi aang. Nishina kharchi chungli nasi, khtami lhaita lhukhwa kaansi, tuantang kwayi kaansangasi, wagam silaanzi khwadesi. Yungi nchukhuru jayka tuanbi efchansi. Shishina zikwa tangchi htabdinla, junti tivi nipjeroi tangzi, thayma tagta mambi obla htayninzi gunu, kenji. Di nangtun su chishay kunirzina, kub teta chirizina, nimaara chirizina jasongzi yuzinu, tamdi shay kunimari kirginana. Ta nyanga changa chirizina, tigizgwa jemaa tangtandirik. Di kabdila asi, ta chiriniga chirizina, ta sarku kundoli chirongi, ta chiriniga chirizina, pkda tangchi di chirizina waka, kiniga susur jisongzi. Jisonglu di tina ati, Nima juen kharshuk tongchirni suma khani wun tazi da kagi chiridna nijunda. Da tanang chiridna kharshuk chiridna rui zini suma chiridna khari yongluga. Nima juen nindu chiridna chungli nis kharshuk chiridna tongchirinda nis. Kharshuk tongchirinda ni da uchun juura chi. Gena chiridna jikdeng midi gena si jir. Saji chenpu geng chiridna dewana. Angar mepis, trin drenzang tang bali zi, dhe ni ta jesila manchima chirizna, derang ta khanyiga khsilin dengu kasi. Tan diga chirizna, taimu ndayta chirizna, shiga taagin yu zi, diga taimu gu cheta ta lakpa kaang zikunu, lakpa na chirizna onwa zi, yonwa zikunu, diga taan dhagari. Dayta chirizna, taimu yon zikzi. Yonko na ta kaang re zi na kaang zikunu, kesh chidara, ta chirizna nima langin zangu gu. Nima ta zi jirim, tuantang khwayi kaang zang ta zi, namka to shang zi, Tangdukun zimba, da ongushang chirna kaya sangwa ra, tombuyang yinay chirna, kirgay chirna tangu yinduk tanga rayani, ongushang kaya sangwa yisi, namka ka kanzang di nang ash, da kirgay songna do kukisi. Ku yon chirna kai kanzang kainan yoda, kwa ka namka ka chirna kongwa zungu kengan yoda daimu da baad zi. Tani da kirgay chirna waka, tushang tangu yin namka ka kanzang di nang chirna yonju ka chayta, tiga wagam zikunu taim kiri. Kanzang daya dhubar shiye pi chirna thaymki indi laas, thaymki ki chirna zimu di la nzik paadee si kuna. O, teta chirna ngi songzi si. Teng ngi daya tangi chirizina ta marak chik taali thazo si. Jikchina meyila marak chik taali thazo, namkha ki chirizina kanzang ki chirizina wagim zimu, atika thuso teng ngi daya tangi maran jikchina la chirizina chik taali thazo. O, ta chirizina wagim mgi naas. Ta chirin rinzang ra chirizna bali sene, gemu gu chirizna waka xuk chikha gudkwa chine, nita chirizna tab kukasi. Yungin jikhur jayka thombi xin si guga. O tindi chiang uda chirizna geni gu xik chika tab ku nu guzi. Gayungu gu chirizna waka njigpa de. Jayka thombi xin, tiyang chirizna jayka ngxepa.
아다 진짜 대화 좀 봐요.

0: 아시고가 で、どうがなね、じわがどうがなんかちれてな、にはもり。てね、じわがちれてな、にはし。ちんごに、たみせ。しえるどんのは、ちばなす。ほとぶてん、すでどほいす。じじらなんちくしんばるちるす。あ、ぷんだま、そうてんち、ちわのんび、りよるい、ろうぬす、この、あ、けわるてる。で、こうてんちでれてな、お、てしにんす。だ、けんぐせじゅしんな、でんざんぐてずよんら。 어,三人こにはちるのはく、たぶそゆくじひかむでらし。た、さいどこちるなら、まなちちるそうに、にほんあがらかちるな、とくかんよってな、だわがとくよし。だわがとくちるな、とくわなた、ちちるのはくんばりてた、わくまんのら、そらどんとぜよなら。お、たちちるな、しにんぜじる。ちぃぐんごんぶんじんざんらし。ばりにがし。たむしえぴちえてし。た、ぱんつんぐちるな、あ、せんちひしるどんどん。りぐちるな、ろはにがちな、たんぶるちって。
1: 아치치가치르나 팬슨트 담담트 쳇티치르나 탑츠요고스 티카브드나시 메롱그 쳔마메바 아 치크치르스나 아다위치르스나 메롱그 치르나 딱딱고네라 다치르스나 발레메가 렌자요가 티누 쫑그 메롱그 치르스나 딱은 쳔메노 아 텔라즈지니 후투브힌트 쳔부동 담비스 도브덴라 후투브힌트 쳔부동 담비
0: 지금은
1: 홍라카나치르즈나 메롱그 뜨그 메노그스 아 지엠발리 네타치르나 후손스 뜨후치르스마다 케치 테마니 데타치르즈나와카 아 그게 돌가던던지 어디 돌가던지 의식으로 들이 회직나지 다브레드나 메토 어픽 치르즈나 다마 잠시 년바 데타치르즈나 소든 세고노 치르나 롱우치라 아 롱우치 그 치와 거릉싱 크사싱 초화 어 느카게 치르다 가는 치르송 아 띠그 소다비 치르송 데타치르즈나 다
0: ケンサマチルズナダマグチルズナリュウタンチルズナチュトナタブレスタタビアルウトンタチルズナジヒテンデータチルズナオルタンスタヒントチナカツグメラチルズナタワクジョムタンスホルナチルズナアロンウチグチルズナメトコエマグンダマサグナタブタモグゴネタチルズナオタチンバリグショクンタチルズナチョクタンズラマナグチルズナダモンディグタチルズナチョクタンスタチンバリセタンスゴノナントンデレデニウチニャンカジェンシ
1: ཁང་ཏུང་ར་ཅིག་ན་ཉི་བ་ཉི་གཞི་བ་རང་ཅིན་ཇོ་པེ་ཅན་ཅི་སམ་པ་ཡན་ཅིག་ན་རིག་རང་ཅིན་ཇོ་པ་རེ་ཅི་བ་ཡན་ཅིག་ན་དི་བི་ཅིག་ཅན་གེ་ཅན་ཅི་ཨ་ཅིག་ལ་ནམ་ཅིག་ཤིན་བར་ཅིག་ཨ་ཁེ་ཅིག་ན་དི་བི་ཅིག་ཅན་ཅི་ཅན་ཅི་ཨ་ང་བ་ཡན་ཅིག་ན་ང་བ་ར་ཏུ་ཁ་ཉི་གེ་ཅིག་ན་ཨ་ངེ་པི་ཁུ་ར་ཁང་གང་ངེ་པི་ཁུ་ར་ཏ
0: tamu bi chena tsakhmei pi guwa ni chena tsongwa zamzik ten tanga tena ngi pi khwiri.
1: Tene wichi ya samba shi. Aru na karmu shi pa yis, bali gami kangrir chiris. Mugiyang maati mugli nis, jachin mugin chi ya jam su chong si. Ti yi zikma thurwa tis, jikir chang ti kwa la jis. Jamba zang tang karmu wa nis, aga tang nyangin lan chik ti yi ziwka. Tene ta chiris na jiu rama na gus, jijie naam chik chiris na damu ka gu, tri yin jenzang thabda bali nda chiris na saitan si. Saitang lu ti gu chiris na ru ta ta si jiri. Tiga gama karmu sikunu, diga da chirizna, kari da chirizna, gangri gu ngizga chirizna chersong zisi. Bali ga gama karmu sikunu, diga da chirizna, gangri gu ngoh chaatang zisi. Mgiyang maati zi, mgchi khinti rangshang yangwi zi jiri. Karmu sikunu gu chirizna, zi maati gusi. Nika nani chirizna, nyangin gusi, tarang gu chu saitang ziga. Chu saitang gu chirizna, nyangin gu, chui khu jisi. 아자 TV 치르드나 먹인친데 다 치르드나 가잠수 타바즈 다 치르드나 마라 와브던즈 다 니친데 와 그 진체메라 와 비처스 타나 치르드나 망뇽 아 뜨치르드나 잠수고 치총 도무즈가 치르드나 와 그 텐다 그스 띠그 너니 치르드나 먹그 쳔마 띠그 치르드나 즈그마 아 잠수고 글럽 그 치르드나 즈그마 뜨 야라 치르드나 아 토르 치송 치르드나 남카브 송즈 남카 송데 뜨 치르드나 직튼 바 탐치 그 오 게나 치르드나 직그로가 아 직거스 그는데 치르드나 우초 직거탄 탱크르지 치르드나 셰치오카 아 직거네 치르드나 루이 카르마리 탱크르네 치르드나 아니 카르마라 아유지 매파 그렇게 직거스 그노 치르드나 다 코리인 요고 누구 카르마티니 아 직거든 직거탄 탱크르 아니세 요 누구 치르나 아 직거 그 타와 직든 바 다음 치크 오 케 치르드나 직거 데스 그노 티 치르드나 직거 그 타와레스 직거 그 타와 그 녹송스 직거 그 타와 그 녹송에 치르드나 다치르나 남카나 치르나 조크시 아 남카나 조크시 치세 군데르 진난데니 어 담르게 치르나 므치가 잠수토 잠수티게 치르나 가발부터 치크코라 치르나 즈그마야라 토르치르송 남카 추송즈 남카 추송다 남카니데 치르나 그게 대탄즈 남카니 대통에 남카 송에 치스거 녹송즈 진나 아지 이카르마게 녹송즈 아지 크르게 타마게 녹송즈 대다치나 다르타와르 다운 치르나 와크 남카나 조크시 군노 나든데 테나다 치르나 급들라스 덴바송 스티 치르나 덴송라 스티 덴송 그 이런 거 도우세 따지 다른 거 치르나 라칼랑 따지 뜬돌이 치르나 그 아 가와치 우케시 다 갈무기 치르나는 거 그 추세 따지 말리세 따지 티 등에 치르나 냥인 숑 따지 니가 다 치르나 티 치가 치르나 다 판 따지 이게 그는 나한테 너네 어떻게 냥이 가제시 냥 가제나 치르나 공화 동우라 니와 니가 돈비 치르나 샤와나 진조 봐라 공화 선바 치르나 연대랑 진조 봐라 아저와이나 치르나 마디비즈 기체오크 아 마디비즈 기체오크 마디비즈 기체 요네 메세 당원 치르나 버르 초피 손된 게 제오크 아자친 무긴치 잠투 총스고노 자자지 니오카 케나 치르나 버르 초피 손된 지 제엔데 아답징가 나네 드니 나와라 트카니가 치르나 카린 제와탄 몸서 퍼숑 게 제엔데 마레 드니 담바탄 아 제파니가 치르나 요엔든 한치 조피 제엔데 아 한치 조피 제엔가는 게 치르나 요엔든 한치 조피 제엔스고노 데 Tēnā lōmcīn jūbjīwā lī jūngwārī dāni shē tārsōngdhīrī. Shūnī wā chī lōmcīn jūngwā lī jūngwā shē. Nī nāng lī zūgū chērīzīnā hāndu māntā rā rīnzīng gā chērīzīnā lōmbū rī. Rīnzīng gā lōmbū chī hāndu māntā sī gu nōndā sī. Sīmbū gā yuwa sōngwā sī. Sīdā tāng chē pī kōrū sī gu nōndhīrī. Dālā chērīzīnā nōntūn chē sī gā sīmū gā. Nōntūn chēmbū sīm gā nāni tōngwū yīnā sī. Rāma nāgūs hāndu māntāla chirithinā sada urnūgu chirithinā tam shēpā. Anīvāyana chirithinā hāndu māntāgu chirithinā sada chirithinā sīnīla sīmbūgu yūndinā chirithinā yūndu hītētāng tāgī sōngā. Sīmbāyana chirithinā sada tāng chāni chirithinā pāncīnā tam mēyā āsī. Dīmūgu chirithinā tōncīn sīmbūgu. Tīnāngli tōngū rāma nāgū chirithinā hāndu māntāla chirithinā sada urī tam nyētā gūnūndu tam shēlā. Tē chirin nā nāngtana nīwka. Tōngu yinā chirin nā sida urwī nī tsichi chirin nā tam chayabā. Nīwā yinā chirin nā tamta chirin nā hāndu māntāgi chirin nā tī chitāyam bā āsigun dōmu zhukā nīwka. Tī ngā ngā tōngu yinā jindzina jīvī yarangā nās chichang ahto urwī tamta yā nyāyilzigun. Tī nāngtana chishakun nā rētis nā tani tā chirin nā kēngu chirin rinzanga chirin nā kē gāwa chirin nā jītāngzig. Kirga jadanda chirina chomtangzi. Chomtangna kirga samtun dripsongzi ga, ta jasa kirga zontangzi. Chiyuga chirina nukka jiyuga nyansongzi kirga. Tarayangan chirina kirga jasaan dikjira. Tani chiyonga ta chirina rama naga chinsa pi chaytasi. Wanchi kanyiga chikichuk chikishay pi chirina tam chiyo nira. Ta aranga chirina tamtskindiyo nyamga maji gaas. Ta kirga ngawgu na chirina kolombu tatsay tanga danba. Gzimchil ngawa namuzi gukasi. Chi nyanga chisir gudazina, chi hana manta tisir gusi.
2: Ah,
1: Tani chini nuu tang chayti shukura yungri tazu sidaada chirna menu. Tan digu chirna kuwarim chaachang zida hara shetzi gu sigunu. Nandan zili. Htamti chirna niwara, htamti ina chirna ta kenga kuusong zici. Nrenzang chirna lombu, chri hana mantanga kuunu gu cici. Gungshi sipu nukje jisi. Htashila simba yabjir gu si. Hana manta chukwa chanzi. Nrenzang chanyin ti ti thayzi uka. Dīg nāngtān chīshē kūnā rētā zinā gāngshīk sīpū zhī, lāchīna gāngshīk kā sīpū rī. Lāchīna gāngshīk kā sīpū ndā wāñchē chīrīna lāchīna gāngshīk kā chīrīna kwā zhīn tās. Kīrgā chīrīna sīmbū gā jīwū lāngān rīnchīn dīg chā mē pī yāng yīchū rūkā yōng gā rī tātsū. Kīrgā yāng tāngshī yōng yōng, kīrgā yāb jī kwā zhīn tā yōng dī. Yōng chīrīna chīrīna sīmbū gā jīwū lāngān rīnchīn dīg chīrīna kīrgā yāng yīchī yīnī. Dīndā kīrgā chīrīna zhīg zhīg ngār ngār gīrchīn nā khatam. Tāngtāngi, nāmu wichirita nā guwani dā kirkeba sōngā. Tī, tā gichirita yīnjū tiri. Lāchina gāngshik ka sīpū, nīk jīji wūts, nīk gichirita nā jīkhundis. Nīk jīyī tsuk gichirita nā jīkhundis. Tā chirita nā jīwū nrenzāng mārā yōng nā, tā chirita nā kirkeba kā āgāntaṅ kūsā tōgās. Tā kirke nīk jīrita nā jīyī tsuk jīga jīkhundis. Nīk jījīs. Dā chēchī chamuzi wūk tā tāshila sīmbās. Kirke chirita nā gā nīksim wūk jī. Tāshīn zinu āni kī tāndhā rā, āni kī sīmū kī, āni kī sīm tāng dāyambī, zhī tī nyāngā chāsir kī tā zinā, kī kī yāb jī ārgīn tān lī chīr tā tā khuī hāna māyān tā zī gu kī. Yāb jī ārgīn lī tā khuī chīr tā hāna māyān tā zī. Hāna māyān tā ndā jī tāwa zirī tā zinā, kī kī chīr tā tā tāng gu zin chīl, khutūb tāng chīr tā nīwā gu tā khu chān zirī. Sī tāng dāndā tā wā rā, tī ngu chōng gu kī kī chīr tā jīr tā sēm jīn tā chīr tā wā kī, ngār jī tāng kāng chī kī chīr tā bā gu kī zī. Tamu gu chir na rangjin chanzirisi. Rangjin chanzigi na dita kumdilaasi. Ta rinzang, chin rinzang chir na lombo resi. Chan yinzi, ti chankul desi, ta lombo resi. Lombo inu tigda chir na jau rama nagasi. Arang chir na chitang sigunum. Arang chir na gama zimu. Da chir na ursonu gu chir na tamta daasi. Shekunu da chir na kirga kusonzi gisi. Nandandari. Dani jinzini jiwi yarangi nisi chitang tori tamti nye sikunu, jinzini jiwu sikunu kye chirizina rangzin juwe pi jengi nga zi rangzin juwe pi jengi. Tani una china chitang tori tamti anyel sikuka, anye pandan chirizina shay pi tandagra, dam pi tandagra, tani shawa rangzin juwe pi jengi. Tani gangshiga siwa nagchi ji sikunu rik rangzin juwe pi jengi. Niwa tashil simba yabchi rigi sikunu kye chirizina yandin rangzin juwe pi jengi. Sambayang chirizna yuanday rangzi juwe pi jende, jiwa chirizna yuanday na shiwa aniga chirizna rima rin. Da tungu gu nanga chirizna aniga shi sarsung rin. Da uchi chiwu niwa shi. Chiwu niwa na yang chirizna chong chong zika niyo ka. Chi hana manta chirizna sida sini di yuandu hii chirizna da chirizna sida zagi sung rin. Da ni chirizna tungu chong tang chi gu chirizna ga longti jang kimsil hai ba. Kirgi chirna shungu nyujua sanyi lan juu gu nirita tani tsali gai chir songa da chirizna gulungtha gu yinkamte songa jankamte songa te tuandang zisi. Tani chirizna shikura shiki chunga yungi chirizna ta sida gu chirizna kamte tuandang zisi. Namu anyi yuka. Tiga tungu gu nana yung chirizna namu gu chirizna nangsi garna yung tuancina anyi yuka zisi. Chigi na gulungtha gu jankam silhai pa. Aniwa na chirizna alunga dukhu gu chirizna te gahtun shi pa. Sawa atang chirizna sawa yini chirizna tomu yi zisi. Tungui na khazi yit zhundu pisi, chunga chenpu shik juu tisi, sechi na gulungi pardangasi, zhujina dhugu pi chunga chiril hai yubisi gunu kenzi. Ti kutun chizirai sirji nasi, tani chiridna jihana mantagasi, ta rungu chiridna jiwu rinzangasi, jihin rinzangu kwajintasi. Jiwu rama naga chinna chichangta kuna yuka, kirgi chinna zimuta kuna yuka tisi. Chik tari tatsu ta chirizina, ta kirga chirizina nguanchenga zinchilinda kaga ta chirizina hii songzisi. Ta simbuga yitina chirizina langambari chonga jemi tseka nana zona chigizhuk otazi kirga chirizina rigi songzisi hii songzisi. Hii songa tani ta chirizina ta sida chobkan yujizi khaza sikunu simbuga nyangara. Khaza simbuga yindala chirizina sonando kukazi. Sonando chirizina chirizina chunga chenbu hichika. Kirga chirizina khichika chunga chirizina ta chirizina Xechin namka adangu chirna xukhi alungi blan rambi, xechin alungi pardangu sikunu. Xil chenbu, xabjia chungchen ra, xabjia chungchen ki chirna xulungu xukhi bindala chirna rintazwa ba.
0: 내가 치르나 스진연은 비치르나 불등득 하게다 치르나 다 그게 체리 가성 그 체리 가성 그가 된다는 거거든요 다 승부고 일이 치르나 그 나성스 내 제성 치르나 드진도 후 가능게 치르나 농하고 종친데 된다는 거 그거 아 나한테들이 네 감대 치르나 다 키아제 엠바르크 치르나 저런 자기 그 왜냐는지 네가 지 하는 만타라 치르나 자기 치르나 송우군이게 치르나 리수치 그렇게 Rina chirizina ta kaiga shechua chirizina sungu kungi chirizina kaga jisika nanyinti kani yonzi gizina chiyo hana manta gu chirizina zikshindini yonzi gizi kiwa korshi gita kaya sungu kungi Yon takib ki chirizina kiwa rika ndi chirizina chiyo hana manta re hana manta na chirizina jakir mamangu chirizina luchi gu sini yonu gu jisika nanyinzi res Sungu kungi siku nindi ina chirizina janag mamangu Tsini mamang ge chirizina jisik ge chirizina lo chili yong chi na jisik ge nangyan zinzi. Ta tamu shay tsu ge. Shuni yu chi nyang ge jen shi. Dini kunga tongu ra chirizina niwa niga shawa rang zin jo pi jen zi. Simba chirizina hui jing ge nangyan ngay pi hui zi. Dini zhiwa yana chirizina shawa rang zin jo pi jen zi. Dini chungu niwa yana chirizina alung ge dukhi sutun shi tsil ra. Maani long si erig yin tis. Alung ge dukhi pi ya zawa tang zi. Jawa lak pari jiwi choli si gunu kendi. Tani ta hana mantanda chirizina, drijuna dukhu chirizina, alunga chirizina, alunghaga chong chirinde tuandang zisi. Hana mantaga chirizina mazhang uka kirga, ajang tang mazhang zi uzo tigin gali jiwaka, diga chirizina mazhang di alunghaga rigiresi. Alunghaga rigiresi. Tino u chionga, diganga si jiri. Alunga dukhu ga si jiri. Alunga dukhu. Diga chirizina aranga tawu, Da shikura chirina popchana wa wadong zi yudu zi Ti nguhi chir sumay, da kirga popchana nga sini Da chirizina zawa tang tongwa pansim tsukhwa guni kirga nilayn zi Kirga nilayn tang zi Da ndiga nani kirga longtha gado khoy rangi Mabzhang chirizina yudu nida popchana nga sini Kirga chirizina tsawu tuan tang ta Gaga susu ngani da chirizina kirga Zawa yini chirizina domo zi yudu zi gunu Nandandari

Yaa gangjin kawai yung jir xam khun tanji chi nambi nga dhode lak di dar tayang namba zi xam zi nong zin banda ya nam sorong jan dhugnyan ting khung warka wulung chin tong sorong xa chin rimdil nir tog cha chabrit rikha nigi nyamge dhugu nugu rimzil lam tun gale cunin nga na tering gale sin di sondrik ba tang don zin ba tob den jayin Rin nyam khun namba di na rimzil lam tun gale sin di nga nam yin na ra ta jya chi kalawa tang jya chi lam dhuwa yung nga mga da tingin rimdil kwarka cha tam tang yang na tam sul tam gala tinga ka nang sin dar ka me par zo ju ra yang na tam tinga kori kutun ju la ka ba pa zay kan lak zi ki wana la di ktab ka yang jya chi kalawa tang jya chi lam dhuwa so su nga chivu len sin di nya ni le sin di to ni cho rang ga so yung chigi gu ga le sin da tang di da ting yang cho rang ni ka hina do nu yang na cho rang ni ka hi gu nu ga rimdil ka cha tam da la yang jirtir to nang e gu ga di jin tan di nyam chak gu ga di ktab ka na nga tsi yi len sin di na ni ma ri ri ga nga tu ga di tsul rga tang bshe ka ni cha tham ba rab shi ka wa ra ta tung e gu nir ta tung e gu na war kum di yang che na ba bshe jin ra jir ya wa sam tsul na ng ta kir ta nga chu len sin ta tung ka na ka par tang na chung nir nga chu len sin ta tung ka nga ka par ang chang thir gyo dung chig rik sum nir ga sum dung a tang thir gyo dung chig rik sum nir ga sum dung chig kir kil mayin

0: Rinyam khana batana warkum dani tirangin dabzi lamptun ga leetsin dina nga tsi lam ga gani tsika kura taju lam ga gani tsika la kani jalam tika ga nyer lam ga piyan tansi lam ga warka lam dam dana lam ligub sa chung tsum ukum tsam ugu di tsuk nyi tangar nga wara walam kuri chewa nda sung nam ma chuk ar jalam tika ga salang tang ar tung kura rigmu warka cha nda na yang lam ligub sa naratamu chung tsum yoka di tsuka chani nyer tung nyer tika dab chik nye ga sisam chiso chir ku mandab ga Dihan chikar jalam tiga ga gungho tang chichin samka tsaka ga warka lamdumda yotsil denjigri. Ar jalam tiga ga tsaka tang na gormu warka lamdumda denjigri. Ar jalam tiga chik chika salang tang tatang ga warka lamdumda yotsil denjigri. Ar jalam tiga chik chika kato tang tatang ga warka lamdumda na yang lamli gosna ra satsi kamoz ga oka. Diyan chiga jalam thirtisi chiga mayuyan ga warka lamdum dayanayang lamdigo sanaratamu kutitsuga chani inji na nishtung nishtik dab japa ga sisum chachari mandrapka. Diyan chiga ta yachu dar jalam thirtisi chiga yarka tang thongrin ga warka lamdum darla dadun sonji narayang yachu nishtung nishtik dab chigni ga tsip chungar gu mandrapka. Gajayang jalam thirtisi chiga chanyeta munchan da jalam thirtisi chigni ga Tsocha potong topa ga warka lamdum jalam tiktik chigni ga chu khating ga warka lamdum la suqa sosur jindindi. Gajan yang chu jalam tiktik chigni ga khutu ga warka lamdum da yosil jindindi. Jalam tiktik chigni ga namso ga warka lamdum. Jalam tiktik chigni ga tsaka tang telinga ga warka lamdum. Jalam tiktik chigni ga telinga tang tsandam chunga ga warka lamdum sosur yang benjig tang jindindi.
1: Dipsi rupak chila chan
0: Jayang jalam tiktik chigni ga maya tang langhu warka lamdumda yotsil jindan jalam tiktik chigsunga gongho tang yushu warka kaabshuk qabchali tribjara jachichyak chig, tribjara shibjil, tribjara tongjil, tribjara sotig, udanjara harirnga la suqa tang rida tang yang namtana lam shigsui kusanar ta murao katiyan chigda chubchang ronya ghaas jingang la roo siji khokar roo pkhilum siji anda muga chig lamranda tsafsa ga Dhani jo nayang, rang-rang-ga, zab-zubin jo jyutatang. Ajayang, jalam tiktik-tik-tik nga ga, panchini-kang-di-tang zurgan-ra-war-ka lam-dum yotsil dhenjig-ri. Jalam tiktik-tik nga ga, zurgan-ra-war-tang tani-tawu-tong-tak tigri-ka-war-ka lam-dum yotsil yang dhenjig-ri. Dhani kang-ra-ga, pilum-tang-po-ni-pa-tang, tigri-ka-pilum-tang-po-ni-pa-so-so, pilum-tang-de-da-tang yar-man-jo-go-ti-yang, sem-chong-i-ta-mung-jo-ji-tang, war-kip-ta-nayang lam-li-gu-sa-na-ra-tum-o-ka, dhina, da, tika-ga-tsi-sim-che-ta-ti-n-da-wa, kichig-nam-zo-ka. Tirtab kuyang lam ligo nugo nisan tarka rang rang higib zhigi tigin jo judar. Diyan chine chu nyerhun da chaka sa chandani wale chu mbar zung rin di warnda yang lam ligo sa ag nisiz ga kama zhug tirtab ka dar tani jo na yang rang rang lam tir ga zhig gochug in jo jo lam ligo nugo korek tab jil jo na yang da lam ni sem chong yi tam wun jo lam ligo nugo jimtsi gong ga yang chu lang kuchan du sona Tarkumde chik jie tara da yerzig suung dauni Nyima nga zagayang zig zig gali chakidan da muri Rechari yang da lam shik sogar gyagang re la Zayang chul jalam ngani ik shik sim gishun Kho kwa lungu warka lam dam Andar da nara lam ligu sa chung tsum yu katab chiaga chani Den chigri Jalam xim chik Tik tang tani xim chigri nga ga Nam tsu tang tong kurka raba tong ma zong lungu warka lam dam Danayang lam ligu sa da mokti tsuku chani Ardab japa ga sesim chik so shir ku mandab ga Zayang yang Da jalam xim zhig chik warka lam dam Tang tiyan chik xim zhig chik Chiu zorgun tang kan su njin sim ga warka lam dam Sa jindar dani jo nara Rangang zav zubi tegin jo jutari Tihan chikita chur jalam xim zher nga ga chitong tong chik warka lamdum da yotsil dhenjigri sanchi lamga lamga nyitig nye nye chiksim la suqa ta tsaka se ji xiongwa huwa long da liru usi jindar ka tsangma jindandri Tihan chika sanchi lamga lamga chikit tang sanchi lamga lamga chikit tig bzhe ga salang tar kambung bu warka lamdum da nayang lam ligu sata muka di tsukhani arda tika ga tsisim chi thambar kumandab ga Sanchin lam gulam gani tig chig tang, sanchin lam gulam xim tigar nga, xim chig bdan xim chig bjel, mayan lan xu tang tsaadam chiya minxit ngurjan ga chunga la suqwa ga lamdum so su ar jindan zhi. So huambu gu yerkur ga cherchu war ga lamdum dayang ar jindan zhi.
1: Janan war chegar ayum mahi.
0: 단다좀 손진하게 좀 소롱이 상친 건 열름당 좀 같이 딱 람거니 쓰지 람거니 쓰리 나디 진짜 시작군 다 리고노고 이렇게 된 아 다른 거 다와 지금 이진 로지 너무 이나 디진트 오르땅 영땅 제르크 시작고가 리터든들가 그치 소송이 되는 남스 이나라 이란 전주 하장까지가

0: Rényam khana bat na ta kuni jina nga tsi Arzomba po horsung tanzin pancuk sam chinda Melikong gandonzin ba tanzin so mu ga jirlugun dero nyong anra warkim dani Derangga tatungar kandenda horsung tanzin pancuk nyem rilandiga tanga Ta korangani ka sam chinda muzibri nurayana Denjig galcharam zin dani chegik zandabik Tikwaraga chi jilunzik chui Ya demu
1: Demo,
0: di kaga dhe sanga tu nga chubu len sinda la jab chur tang len sinda kub janda tang len kwa dhin chachin nga go?
1: Yo,
0: gen. Taji che te na teranga len sinda nga tomari yina chura nga kub tsam chi lam se kunum da warkir katak tang ma gan damri denchak dhuji me jang wukil gisim dan dhashka psumba ga tuk ta tomi dam tun chong tong chua temdashi. O, len se gen la.
1: Chi jaga tuk tong jab chan nga la tu chi chi shuya.
0: Gwadan chee ta nga tsiye dribe waari. Deetang chaap chigita, deeranga le tsinti nga taar karmaziga wadan tomuzuk. Tiso tamzin da tangi, ata nga tsogan randu denjamda kal chee tsilka ngi ta tangla. Pardin da tau samchi zi, ata dradunga jabjong rao utangde da tangi, kaabda zaga tong tongzi gina.
1: Leze gina. Nga tsu, ati ngi tsamchu dindraji triyati rambanda samga toni maaji nyamcho siya yin. Tumbo di karirisi na nga tsui

0: Kwari ni ta sergo te dona to chung nam ba zun chon jina chu jerna kir gen thor jing den chon jina yang na rang ge chi kwa ngi chen ri le ma tham da mo ina thor jing de si ga no hi yo ni tian chi ni thor jing kir ge ti chun de thon kan de ta sha yi chon chon jina ji nga su hi ge me ni yang na kir nga chu ge nga su ge ti chun de go ji ge kwa ge ta ko me ni tian chi na ge ge ta ko na sha ko no ti gin ta sha yi chok ge sem kum de thang yang na sem kum nyom ji ge ni ten de ma ba ni ta se go te dona da kir ge sem kum nyom ji la su kwan de ju yang ha chang ge ga chen bo ti chen ge Tagir gina tsamdanan rizidun ucho da nindar kaga kirga ninda tkaranga da ngasuga ditsundashki gobdgi gona tiyanchini semkum nyomdik ngi tende tohnan kandazgi gona dazu ngi tanayang girga kabdazga tongtong lina
1: Ya Dedangla da da tojiga tonlani ga dedangla loma mangchiki ga da siga ditsu tamzenli da lujong ikunu ga nitsindadu gu hachang da dina da siga nyomga wadaramu dedangla yang ti chuka nen khyang ni chin zu ko ti dang na ta so tra ga ta chi chi ga tho chong ran ba de ta a tong un ji na a ja wen sim ga yig zu ne de de ta ngi na ge chu a ni su bi zu na mo
0: ri
1: a yig zu zu ne ge zi ta ti ro ga ni wa mo ta a chu ga ra che ge ni ga dam sin den de pe de ta ngi na ge chu lu lu zu ge zi na ti ro sa ba mo ji na ge chu nen khu se chu ra ti ro ge chen khu ma nyon ri chu che ta ta lo tra ta Tili anga ge yime yusan damu, da ritsi naksim zumsa gandamu, da tang tanga songida tangi, da dendarpel tangi. Di gartag zushini, dendarpi chanu choga da satani lalin karti zu yil, da dan chira zirgu gamo choga da chira. Di dana di sani zu kichu chachi ikizigi, dike zu shira yungi lucho nani, da kabdari zu yina, da derang damu zu da, songa sui manyo, zi manyo. Та ngomaga giwazare zoga tmoga sangi yang penis ti choga ta senkhmar pa ga ta ngi cheli jeng ga gi ndo ku sni den den si ta si da tang ta thoju thlani pi kam da ku arang da senkhm da chhen yong ri ku ndo ku cheli jeng ga gi ndo den den ar mo ti choga ta da ro nga mo injina ta lo ma wa men nam da ku mo gi da tang thoju ta thoju thlani wa yang na thoju len bi ka su Ati tengge shongi gangang ayam zhugu. Ante laka la tuwayang lupta ga menba ta che che ke zhigno dhamu zhe.
0: Nari, nari riri. Riri kwa tenche kirgin oli. Ta nindar kan sonjina kirgin lo chungna ban sonjina rangin chi ngasu ge ti chun da kodrugi taku meni dani torjigaran daga nonghi nanda jarjongaran daga kirgin tindiyan bapayi da tangi ti chun dan da kodrugi taku meni namo ngi tala kirgin ta kuna shakuna tebzun diti hanjini tar rangin chi semkam nyom digaran daya chul khabarda kaptukundi kirgin pama ra girgin yangna lo ma rangin rangin da tangi rangin semkam da zige zige nyom digi tapka ndi ta ju da ta chang ge ka chen bo ri dian chen de ju dan tor jing de ton jo nin bie le ge de mo ma tu me ke de ta na ni rang de la dan tor jing de ngi par ta ker ge so tu na ba in nan ja de zu chim de ger ka in nan ja de so so ge ge ji da de ge go no ge ji zen yi ke ko re nan ja yang nan tor ji ge yo chi ge ko re nan ja de zu kang ge yo na ge de zu ngi ta ne yang chim de ge nan ba ra so tu nan ba zo san de bri na
1: ya 저는 전이크 손에 인지나 동무 주고 도통을 치는데 주고 뭐 도통을 치는 인지나 다 루레리에 또 뭐 마치린 일이오가 다 침덕 서울이 지다고는 도통을 치고 가가 기츠다 다음에 대치다고 그때 다이다나 다 니마 예고은 디랑데 스라 지글리주 도통을 친다 더 동무이 아니와모 어초가 주트한 이다 아주 건강랭고가 대대가 지출 지혜라 Tālāt kua kēwū nūga jīhtu kāngīngda jīg gōgumō. Tito gata yōchī gā kōni āchū gā pī ānī jēmbū gā sāni gō nūga. Tā dāvrīngi nā kīmāsi gā nāng nā tā sāpchī gō tāba, dāchī gō tāma yō nūga kīmāt mō zā tā nyō gōgumō jīglēn yōchī gā.
0: Nārī.
1: Tētāng dēli tētāngi tā nyam chū gō nū zō nū tā tī Kumaata ninu choga ta dina nga ta gonga dhultang lakchir jikchui khangyig ndazagtangay. Di choga ta chimdagra loma niga nyamchuk gosa zonu ta kumaata dina nga ta cho rangnik ka kapang chang, dani chimdag ka kapang chang, darung rawe na zindag ka kapang chang ra ta khutrzaka, fukurzaka laka chitangay. Zagtongji na chi lahtong nanga jesong kana ma, yang na chi sama sasuga sakang nani jesong kana ma, dmoy na ta cho... 다 아니면 디스트릭트 가고 아니면 또 저 라튼 또 같이 이가양 당고

0: Yagchi yang chir chupuz ge kapar ne lin yil, yang chupu chu demu yin na?
1: O, demu yin.
0: Demu chupu sa cha kang zi ge yin?
1: Ma, chulu ge yin.
0: Chulu ge?
1: O, le.
0: Nyunga chul se ra? Oi, a gu ge?
1: Oi, gu ge.
0: Chupu nyunga chul se ra?
1: Terang se ra.
0: Terang?
1: O.
0: Re, chupu terang terang ge lin san nga shik tondo ga sa shik yon dina chwa zi ga nga go ru jiao chi re zhin yong go. Tawa tōngu mōdhōgō kēzhīngdhōgō?
1: Nya.
0: Ātāng tāng nā rzā mī, ātāng līgā rzā mī, jākhal.
1: Ātāng.
0: Ātāng kōgā?
1: Kōgā. Tāzhīgā chīgā
0: chīgā. Tāzhīgā chīgā chīgā.
1: Ātāng.
0: Tōpū kāpār gā dārtāg rāndā cīgēdhīg mā sāgār, kēlam nā gwar cīgēdhīgā gā chī kāpār gā dārtāg kālāng chīgā nā Ole, kapur ge dara nda taka mala na nyungo. Ya tani, chowa tungumu khet zgiri, tabziga chikche, chowa nyua mu nyungo. Chowa nyua mungi chok lang zhung ge nani chowa zingdago. Alang kesar jau ge yab ge nyanga chasek, yim ge nyanga chasek, shta ge nyanga chasek, kwar ge nyanga chasek, ta chowa nyua mu yin. Alang kesar jau yab sar.
1: Yab sar? Taga chasak chan?
0: Yab, yam, shta, kwar.
1: Yam maang gaza.
0: Mari, yam maang gaza. Yab?
1: Yab... Sang lun zinara.
0: Sang lun. Ya shta?
1: Shchang gul yerwa.
0: Shta shchang gul yerwa. Yang kwar?
1: Kwar sang dhikstabzi.
0: Kwar sang dhikstabzi re. Kesar jau yawe na sanglun yam gaza shtash janggul kwar sangrik takzi itare la. Arre, towa nyo mo lantam no hachangrik. Ya towa aksamba mo nyunggo? Ndong kama gangtri ganggang re? Mal ndong kama gangtri gitase ka?
1: Shigo?
0: Ya ndong kama gangtri ku ganggang re?
1: Samu gang.
0: Samu gang.
1: Pombur
0: gang, ma tani?
1: Manigrab gang.
0: Manigrab gang, tani? Ujja citanta.
1: Pombur gang. Amartha gang.
0: Amartha gang. Amartha gang.
1: Amartha gang, hala, amartha gang.
0: Tani? Takchik maachita. Gang rizhi? Manigrab gang tzitang ta. Samu gang, mankam gang, bombur gang, marza gang, manigrab gang ta chuk tzitang. Ta kharz gil khok.
1: Ya.
0: Ta dhukura zhiga chung tzim
1: tzukpa.
0: Ta
1: kharz
0: gil tzitang. Ya. Ya, chua zhua munyungo. Chua zhuwa mu sami yik tsiglag kang zambu sazi karkaran a sacha gangzg nab zhengu ke?
1: Sacha
0: sami yik tsiglag kang? Sami yik tsiglag kang? Sami yik tsiglag kang gana ngangu nao ke?
1: Doko...
0: Kha yi nirati Chu kapur ge dhaht ka lang zhoni chir masagi ndani.
1: Daro masagi.
0: Na masagi chu te chu gorz gi ok.
1: Ta saga.
0: Ya ta saga.
1: Chungji na ondar pa.
0: Chungji na.
1: Ole.
0: Ere. Ya zambu sad ge karang ajang zi.
1: Zambu kasum betsang.
0: Sari ya.
1: Betsang ge kabshi.
0: Chasung debtin ka kawar na ar?
1: Ari.
0: Lokha na wanar, ela zi?
1: O.
0: Lokha na wanar go. Zambu chasung debtin ka rang de lokha chanang zung dana, ta yarlong zung gu shang yi kache ka tangse gu nung dana zhung ka?
1: Ari.
0: Ya. Tani chawan de ndiga sung nu chawa se tang, chawa zhuwa mo nyung go, ngao mo nyung go? Tuan ngau mudu ko kumbam siambak langgar jastil ngam

0: 阿里林，呀，塔拉拉木塔拉阿里林啦呀，塔拉木拉高里勒吉林，呀，公鸡和什么鸡看着那阿里做啦呀，都跟着呀高西木我吉尼。 上个干么呀？个拉娃阿弟家呀，就像这那用个家务阿弟了，上一日了做个花务阿弟了呀，花样样做个么了么阿弟了，或者上这个要个破阵阿弟呢呀？ Alang kisar sine chamo ori chan Chun zambu alang angar jau o chiri la ya Da shu jindal kang hua o chiri la Hua yang yang zo amga mo lam adi di la ya Yang nam la char chan zo ambar adi ko Yang salar sa atur jiwa rari ko ya Yang ma la na ca ma yung ori vi Yang sangji ma li cha si yedin jo ya Yang si la ko ka ma yung ori vi Yang no dhan za li cha si yedin ko ya Yang na me la chig sa ma yung ori vi
1: Rai Rupana Ba, Tetsu Chagangga Thangdi Gangchong Shailung Lesna Stongtsum Dhanin Jo, Lesna Diya Somdung Gankar Wa Lhar Yata Khi Tung, Tarkil Wa Shtam Dhan Su, Shekib Tarkil Wa Sonmarin Shinayin. Gazung Nam Yika Kishukhan Yalum Tung, Don Zin Tung Somdung Shinayin, Lesna Jimmy Nang La Nga Su Yang Kiranjal, Tadimushi Rupana Ba.

rmanjar zaksam jim jung kong na cesuk gam jung kong dang tengduk gam jung kong odeshkil jim jung kong in la nga zu tamung ga pagsi yinbi nga zi nyam da xsang sim jung kong song ju dang zih zhen jil

Ari lhobshuk mokchwe kengi tsi nyergen nyin fchanchuk nyamshid tang pebi ng nisa tarna. Mokchwe keng tig mokchwe donu wanchi nyin tar kabi guanta namur yopi. Ari yim chokmok denji nyanjim chi kabi mokhungan torum khomog la xianzum jimlubshi di. Mokdun gachwe jib denjig litun shkorni davdi samlu jiribshi. Nisa tarna, kabak sarji chakchir tovkhi jib chachib jindun khombu lapu to leka la sato longga dang torum khombo jantag xianzum jimla shiga. Nisa li darung shajir. Tonu wanchi mahun gan hitil ni guanta namun chomg denji nyendim ji denji ni sil lak shanjuk shipar masil denji khonrig dang nyam ta mahun gan gusung dang khomg dang ti chimi denji gan sung devjin ma thab chag chig suchi titun la tib dir phi ari ti na rang wor kaba la khwan jur dang ang sa nyo chung chi chi gordam shi yule deyin we ni zla dang ayang la ma tung gachul pe bi ji se tilang pe kaba la yang chin ji kip shi ba dang ji man na kaba yin shi shapa masil kaba la ngar yig no khu cha ti dor nam gang gup shi Ari nyanju ji ci nyerdun nyan pewe ng nisa tarna, ari jali bin chokik da kapa lang mga bing mga tun gojig langzab xiong atang. Da dung ara dang kapa ngi ji mamta da lang mulu ximul, wan jang dongi rangam xin jang perim gang yang xiong mil sere.

rei zhe bu chong chong zhe da su ma gong ni nian nong ding ji na tu zhe chong chong du ji huan mu ge lang no ge ge le ji sa ba di ji ji ke se go no ge le ren he mo zhe re ya zhe bu chong chong zhe de na tu zhe chong chong du ji huan mu ge lang no ge ge le ai ge ya qi ge re wai na ying zhe bu chong chong du ji huan mu ge me te de ren ge er ga shi gong de er jin chong e da dang yi zhi shi gong ji na Rigni tang xiong ge shugla ba ba hamil shiri da tang yi xiorni rang ge ga shugnde nam yang matura ni shuga xi jig ju ngare wa yin zhe shuyin nga chu chung ma ge chu zam chi mang a zi nga chu na chung si pe ga chi lin chi lan ju r de ge xi yul ya zhe bu chung chung cho gong ni ji na a chu chung ma ge de rang ge jo ge tin ji ge chan ba chung de ge nang a tu zhe chung chung dorji huamu ge kreung no ge leng hemo de ro nyong sin re ya te na cham de ning a chi nyam ge rung ri wo ge jin chu ge tam khu sma lhu jung e ju yel

0: 창아 제모 렌츠 능아요? 외자 티치스게가 아치 마타타 녀조이고
1: 두부 총총 나라 나와요르당 니체라 몸츠르체위 담지라라
2: 두부 총총 나라 셴바요르당 ni cherang yehun thupi zerer chal
1: nga chu nyam ta na chung si bi er ga chal tan ju
3: hir ga kar chu jin ja wi kar ko
4: lo ri ga lo shig li ni ri kar ko
3: hir ja de mo zu wi ka chu
4: lo se ja de chung ja wi kar ko
3: na chung lo ren dan se er bi kar ko zu bo chung chung chu ta che cho na chung si pi er ga chul lem chin je ar ge pi ga kun ge cham pri shi ta nga chi hi shi cho mo re a lo r ge che chen jan
5: ya zhu bo chung chung cho di na da sta yin a chuo de ren ge na chung si pi er ga chul lem chin de ge chin ji ti cham ba ar ge pi ga kun ge nga shi ge ju ye ya na chung ji zhe cho de na de ren ne za ba sung ge ni mo de 영 잔큰데가 잔지가 던당즈가 데나 잔지크스캄데 땅땅이다당이 쪼보 총총 망아즈 아릉게 파마땅 냠드요노게 디츠지 아레 아시 디츠 ndastavazi vechulandga yang chamchung lhosi thak hisha thongzga lhojungi juyel Terengger bikar kunga chamba chungundag nga ngi chamara ama sig hon sigla ama ndanda sig yekel seni demog tamji chuse juyel hon sigla ama ndanda sig yote komo chi thomar chamdag chundar sig kew senior kunga gerginji choche sipir ndig mazo bi na chi yopanja skaftigli akar chigla yin ndig matam nog sengge ta pambir ta naga jisir yila lobi lamvirni sipi gerginji jisir jitiwari aminhala chakhl jiglunga dang mechen jila kha jigshi arjimtsana zinta yungje thoma samjali komi sipi shanjuk chi mazangla gergina kongchu chenbu langdikbiso wanjing komi sipira gerginji chola khuzhul shisung Амеси тэ хөмөр шкэптхли карма хичгли дөмцхмөл дарта карма хсымна дөцхсэн Ама жэнтгжин чөчи амир ямхна жижиндэг ржимцэн зэнтай юнди ами хичтэ хичгэп яртын юбири жишэл Аргонмотер ами Kala tirma givra sipi ar gahtu gangani ndi karwi lakanyi sipari. Sipa lhobchung la sik. Chamdag chundi tang agerginji tangdi tangrika jingzi li zindzi lhoma ar ngabzi li cheche sipa ng zibzi sibzi pari. Ni samna choche sipi lorgla shunshiyo na tangga pankang li shtagshil shenan zhig jishel. Yila lukbi lamvirni komi mgchi ranghang mi brinjil. Yin yang komu yila tunba na sipi kashtani zubir dani. Gerginji chula rewa tunbu jangdig. Gerginji shajir chula galambashi hirtani maresir. Chuchi shibzik chungzim tunjoji na tang zimir chula chuchin dhigzhugli jil tpa kutgri. Chuchin dhigzhugji jingzi zinja yungji ng nyeshigri. Jishil. Shkachanda shakib, shibi retag chabi mgndangli gulubirwi ujig chikbatung. Shachichi ngula rewi nzimshig tunbatung. Tana, shibi njondigli gulubirwi narsunyo bayang shtogsung. Shanyin, shiba lobjin jocidi ninjili hajangha. Rimjin, shiba manjang lashig, chimdag chungditang. Komo shibi ndigshtgla zogde. Gerginji mu shibi mungnin bubir rkinidil. Jimtsina chimdag zhunda zhutang rejir. Komi shiba thoma shenbi jini

0: jidun yul. Di nga chur kapshuk sabrutan yul. Chizu shunma dibi dadung mumtadun basunji di tunli diwi jimang dang, diwi dupchir dang siang, yilma chur tunli jatka rintang parwi panri lungsa ju damji gishi njongjir kura langkab bishin lungla yechi ji gini kong yul. Gongda cungmi nyamba na siangsa dabab zangla tunzi jimbang lakshi ba diyin. Shunni rsepin naga dachibji la nyanji kori yu songchub dang tuobjil donyamshi bi chambi nangshi jibshil.
1: Marigin tandilgi aroyang nyamdak duwani chamtin zidigin chowa aglar lin.
2: Kori yu songchub dang a mabjil donyam.
3: Nyamkana ba thangdin khori songchub dang nochil donim shipi chambi nang de rma ching go khung jir chen khum ne ha jang nyam ga ashgari chi ba ti chi shala
4: shi mu tin ji khten ha ma yin nang chi chi sem chen wa chi yin
0: chorngun nap shang shug je sa cha mang bur sa khang gan da ma lh bur do ti kasa gang da song khu ji khang yo na yin sabu tobi shto je yelung mang bo shi nyen gi kha chir je yo ti ma chi ngo khung sa de mer chi bi cho cha rang horang ni jang da dong ge ge je na za lim ni yo bi ka ji la chong yi da na si war ns ma ga yir ka bi chor nang jin ong nyem sim ji yar ngo la ku sang da bi chong yi si ga yeng ngun jin tung ta xiang chong ngo ge sa si bi da jang ni ge ta tur bi ba dang cheng yi si so bi ji sa lung la cho tur nur ng ge che cho ge yang sa ji
3: Sangul pa thomo pnang ni sa tag bi chor charang tang ngorang jam ni mam thal lam la chi te chenggu yilar ngi la char bi ndam ba ha chang chenang dani ma ching go khung yo sa yi che sang la war la ta dong le rob jal kha yo par ma sil ani ndar the ma th gang lak gang ar kar tsam mi nga chum dan chu chi gom kha re shin cham man jo gam lib shung gang ru kar ur ngi sub jag chang ar ma chir ngo mo tan tab dang bi yilang go lu ka ni nda chan hyum chom phar ma jer tong ar ngab ja yan na yo chang zhong hui chem zu jer te ur jag par ma sil rma ching go khung jir jing sa chin er ge phansam chog sa dang chho dang che yob jang gi malang wa kan chog sala jam ba tar che sig ni yim bi chho mo tong ge phasa si jang bol do ner ngi sang te li ma di te rjong ti khung sam chho dang che er ngar tung jab ja sher ge yo chang te tig lim chhor cha rang dang ngor ni ne zam lang lan sip che chang zan zig ji je chi lan sak chho chi mang jong tap chi yo la tong kir chho ner jakim nag li po yi jakib lan sip che lang ge mang jong tap chi yo pa re le Tishta nang rzung yung chi si chun vchili chibzhi maa ni tang chang chung chibzhi chiri Tandud ma chang chi chigar nga li mei ba tang Lo rr din mang hi sa chua chang chang rar go pi Gor thik man chi tu sim chi na yo pi Dar chua lang tong yin yin lo rr halim rda bjig chig rang san chi yo la
0: Ani tar galwi rang chu shang ji bin chukpa tag tang Ko chi rang shung kori dig bi o Maayim chibra jang bir zewa lhamil Dili chi bi sang sim jung kong jen thob jil song jung gan gan chit tang lo di la Shuk jen zhun bi gung gar tang yirang shil Ama qin guo kong ke dapjo na, di la chulun zin dang do dim jiag rilam namu bshig zi yo bi. Nga zu gu martu la zong kwar ni lam la chi ji, lam shubar lam gaga sima ji ba yin. Nga zi ma qin guo kong ke jiag zhong nam da tan bi, sik lam da di, dint dar jo gav, xu ji ji bi kwar ngay san jar bi, lam jir kawa dang dam sig, lang kur jih dang gu du chulun wa, lam sung chigbar chig ni, yin rang wang gu rabar, lang kur jian dab ga dang, shab dig bshil gu si, dar jie chamog tig bo shi chig la. Para dib di, bāng zhāg sīla tāngwā shīk zhāg ʻōng. Dānta gā tsūla fjō na dār jē chāmūg jē tīng nī jē tīng yīn lā lāng kūra dō tāng rī rī lā yīng sā sīra shibkir chīg bī dār jē zir zhā rī rī nā bīr lāng rīg zī ʻōng.
3: Lām jē zhāng rīg gāng zhār zīm nāng nō jē guō bā tāng jē jē sēm jīn jī mā sīm lā zhōr nāng cām lā jīg bīn yīng. Rādāg fjīng nā chā tāng chīb shī tī rīng yī sā wā gā yīng būr jē shīng rā sā wā tāng rīgā zhūng kā wī gā lā bīng zhāng khir tē bī nyam nāng jīng mā ndīg. ur gowan ga jang rang ga ganglam ur ga xing ka wa wei ge chuo de cham ri xsa la cham ri maxsil wer nang la chung chung gi chingi sen par sil ngom xin tong yang sa dang kur ji ge de na yi di chen kem sta song ur chuan na ha jing er jin den de jer yi chui cha hi hi yin zi le chuo ngor rang jam ji chen kem sta song yi chuo le lo na nian nga la song bi ge yon kha ta ri hirib ji ev jang khlab lang ni jang rang la kor chi xiong ki di na rang ur ni din kor gi la kor song shi pi lan ti kher chi ni la shi rim dang lan ka bi mar kha chang de ge Kiyab zhin lar gaf chu undang cairwi ngang rza dang rza khang ga luandum bi ji Tankur ji sukchig jang jemang yin sair shur Der ngar nyan da pa bi ngonchil tong maam nyung wi Rishi sukchig dang ngil xan gu pa laf tan shung Mawa nyung yi khirib ji mga giya jang rang lag zgib zhin Ngonchil chong chong ga zginin ha jang tong shkoon bul 등가 차라 진단 통타 버마슬 정부로 영 로리니 제멍레스레
0: 아마 친구 공지르 진금네 하장 냠가비 쓴다네 마르틀 종 사종기 진금 코리 송중라 땅들 라락 제바 등자 탐민 니스통 주업제 노래 그종디 침진라 레니 치고비 서치르니스 르글린 타르신 제바 네브종 아 종용니 진금 제판제 레니스 다르중와 섬동릉 고치시디 조바망 수고솔 진지르사사 외추칸니 사사 송추부 칸데 제바당 침성가 용부른 종시흐텐 니그지다 제바당 찹지 멍송 제랑 숨코리라 송충시비 샘든양 칼리 제적다 제르니 남근 종회 천술 천본던일 랑가 멍리 낭진 지흥숭 데름 코미 딘지게 대르고시 차진제비 호정가 사탕디 신지르 제그네분 자증라 천용요디 카라 초무 접동 돈든 요바캄니 니스동니 메비 슬랄 힘본 예디 사슈마다기 바바 틀린 싱오레 땅치르그네블란 지르도고 첨보숭 대형 사람의 시박지 등 사야르간 붐슴 등 첩질라 노르릭 극둠 시흥 산르무 사야르 슴랍 슈그디 집중당 데비 송충 사크제 멍초남 제크므그 네코르 시바당 산드브 등 란살 하르시 리르므그 니디님 대필
3: 데트르 롱은 예흔 디비랑 디다르타 마르투도 종콩스 초등 체예 정가 응아르통 잡잡살할 헤브디 초모르통거 남바 응아르진 하르소숑 요바마슬 글란시 그제춘 업젤리 잡제 마브자탕 업젤란 파르바탕 자시 춘용제 징이 캡슬브 자칭 아트글라 헤브 르마친 고콩제 친구 세츠르 응알리 잼투르신디 레드 흡칭가 카팅 응아르통 잠니 틀흘란 파르요바당 총총 게능등 총총 고차수 쳄시르기징 로르브 자치 종안 파르요비 원칠 세속 년니스 통위그니 데닐 등가 차르 르치 소치 가슬 터제르요레 젠컴 스타십 제즈창라가 지그나 르마친 고콩제 돈쿠르제 침읍제슬징 데르니 롱원 예흐등업더나 브자치 브자친 파르요비 Ksangchibur kumu khartan bapa ftansung lakbo tab yule.
0: Kawa wig chabi jangdung dang, chomgur jangtar jibi ngamje chu, daki rang shung jidig semjir chung khan, labchin mawa dhagan zachin jan un. Longo nyekhi rang la martul zungi, hrgardig ngachang mung budundi, der nga nyamni chibi rjinkam yang, darcha rjinkam lharsu yi makwe zangbur jirna. Gangri dang chomu yin ziba yang, harjin dung ma nyam dug ma yabar, ནས ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ
3: ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ རྩི སོག ཆག ཅར མིག རྩི དེམན ཁེར བྱ དབ ཏ སོང ཨ དག ལིག ཞན རྟོང ཇག སར ཅང གལ ཅང མན དག དན ནོ ཅི ཅི གོབ ཉམ གབ ཡར མ ཅིན གོ ཁུང དེ ཁ བ གང ར ཡར ངམ ཅལ ངོམ ས དང ཆེ དང ཚོ མོ ཡི གར ཏབ ཅེ ས རྩ དང རྩ ཁང གང ཝང ཅལ ཁ དམ ས ཤ དང ར དག ཅེ ཤོ རྒྱིན ཕེ ས མ དང རང ཤུང གར ཅེ ཝ ཉར ས ཡིན པི ནི ཉན དེ ཅེན ཁམ ཁོ རིག ཅེ སལ དར དམ པི སོང ཅུང གར ཅིན མ སོ པ ཤ ཅེ ན ང ཚོ ཐ མུང གག ཡོ ཏ མེ པིན གན ཅེ ཡིན ཨོ ཉམ ཁུ ན པ གོང ཏ ཚང མི ཉམ པ ན rima qinggo kongji qingkeng wani wu hajang niamgao ashigari jiba di yin.
0: Niamkuna ba, di suji gongi da tangji gengjung sirsim lintzin dongcim di nijo. Lintzin di zomzhig ba kawu ren cu dang, zomzhig gan karwaak sunum cirang dang huartin jia. Shdakilwa pshiglu, shjechib dakilwa gengzhig cirang dang sunum ren qing yin. Mepim gongbu dang, surji lhamu niki donzin jiba yin, dadi mubshi.

ri zedin ge zang ge lan yi den ge len sen di nang ge ru jiao nu ge lang zhi la zu huai nang yi gong ni cham zhu xie ba jie jin den tuo ji ge zha di ge ru se gong nang ge ke ni ba ge ru ge jie bi yo de lang na zhi da ngao

0: chal sul sun bi gazgishnin mali ba javshin charbi ngom tsar shtugjul jen
1: qalang kir shtoki huawin tumur bkan ngom bir xalvi dungi gandar nyen
2: xekir melung

Aya. Yang shambag nam la tombi bir nga ya. Yang mali khum bu chag zan ri zhe ya. Yang mun ji da wa chap zan ri de na ya. Yang ni mu ta z xia kr ri je la ya. Yang mag awi ser khum bu ri ga ya. Yang kablu nag nam la khluk ji ri je ya. Horstov chenagayam ju tokulari chi ya ya chakchi khuwa tar de ri te ya tar tagayen cha than tari ni la ya ya nyer da gzai dum da az chi ya ta ya khuwa tar ja chari te ya Yang kilin an chan kibir jari chig chala ya. Yang alung jen tash jalir ishkur ya. Yang mbam tra jar tong khumbu ri hnam ya. Yang arang shogh mag shag kodri zhi ya. Yang argiwi iti te galuk tar rin chig ya. Yang si nag che la ram zha jig xi ya. Yang ting zhi ma tab si tog jig me la ya. Yang gar song hua tal ke lin ri na ma ya. Yang si gar la gar song vi ri ti ya. Yang ga yam zhi er gong lan zham zha jig go ya. Yang astagaron khun tanga shiri jalaya Yang ardachi chom chalandan ya chinzolaya Yang argopo chagjil chonjil rigni ya Yang nam gosar lab khumzishi ya Chokong khwatil kilin rihnam ya

Yangjo kwarta la thodom riji Yang kangu ap tangsten ne ri choya Khichir khon ron tsa terging Molon tsisam wab tsura Aki mai lontanda Kisar jau lontan la sqa khichig tantana Khichalo zang hnansil gairtagta Chag thugu jau shugdag no tagjani Di matsal Khombo chotong jau ga Chaga zanga gurginga kukwa langanu Arata tayang ngoma mannu Diin cawa nguwa yukchi la Shau dhamchu zuko no dhavla sibji kishagam bujo no Tatang ngoma siya gurginga kukcha galanchin bachyo tayaram bugo zini Khwate tamchi la yang Tapsu go gopa chadri kuzi jagdi Khwate cha unlun tamchi ka khe langi Khombo chotong jao ga yang Kutra galanchin bachyo ta Sasi ga dravla sibji kakamdana bui Ga nekab Nga kutra galanchin bachyo nda Galanji ga galong tarta Cheka yara mambu kametara Ardakin traga jau nda tsarsongdun choga Sariyang nga aki stangmara Nyirab shima tamche la stammo taji Nga kutra galanchin bachyo nda shirachi ga nangjo tigji zi zi zi Tene, kotabra chetang chiwa, shtialo zanga ghanansil ghayrta kishag tambu ne. Nyanchi ghayla tukhunjitra, tsajang damma shangcha, agabdi chirchong wernagra, khtugmr topchin. Ardikchul khambar jiawo ra, chadong shtanzan chokwa. Ardongtsin hnang aaptanra, ghalanchin namkha tukhunzin. Lap lontu shiakirra, adongtsan zhongji shiakir. Manga onrang tang chiwa, Trigir jawo la ardonling kelin nyangu chiksigra. Yangkwa la sangtagra atag nyama. Ghanam la tukzindra lawa samjib. Ghanam la tukjira mali khombo. Ardawa chabzindra chorji la vermir. Khtagzik siyakirra wisir khombo. Ghanam la galukjira ghaimdik tukgu tangjiwa. Ghalun hiyanag nikchik ardonlina nyangu chigni tangjiwa. Ghadrabli tsegira. Jamchuk kisirka tsimda tangchiwa chapar jangnangay. Sokwarta, shtialo zanga ghanansil ghayartagla, mpuki tsegira, manjibki ghadurji tangchiwa di nyama ghanangnar. Nyama di shirnin, tse nyekha zhaga nyama, chagi jawora ghalombu tamchika, ta juutza tigdunu khawa, shkibja auka khomagnda, ghalangwi khontribda. Nabxiang shtigri shirjibna shkoomg ee daijigog. Shtangma galloka mazuqwazi tatang awg nanga songe lingo zini jikan chami. Xiang chaga tukul jiawo. Gallun angun xianag nikjig. Shugdag tumba chikantong. Tumba chikantong zi jote hangana jirmi ig zige zi tabdo gara. Hkabde jirmi zige zi chaga yara langtangzi. Dene, teli ghazignag yami tangchi wa khunlun zhiwo di kursum ghadratar tsebse. Xiangma ngudig langi, chankib rjiakur zamzig chile. Adzong nabgo ga rjiang se toni. Khchigarag nabgo te adongtali yondi. Nabshuk cana yu nu ghalang ghwati tamchik. Ndamtsun ganzin gardong langna rahna martinzi. Chagi rjialun tamchik. Nabgirti shiatsam khtori. Hormag rjiakur zamzig ndamtsunga ogtataangay. Tadi hor khwazang khambar jiawo. Garu ghannamla tukhumbib. Seru hringamchen jigja. Arngombu ghayamjig tukgul. Gamaru ghalongla njogdin. Hanyawi rjarchin kamarla sqwa khunlun chigni raghizka. Chagar jialun chiu ordonglangay. Khambara njigja nigi. Chagar jiawo chirib ghani langzig. Ghanam lara ghalong la, ghaya lara dharchin zhiwu, ghalongbu xianag nikchiga chamdongan tabzi. Zhen, wate kelin tamchika, chagi khtarmag tamchipu chomdi, chaga tukgul yamiti, ndigdraga shta meren chikchiga khonsamsa chetewi, nirtaniga ghawari tanda. Tadi, ardikchu khambar zhiwu, ngarchin gardong langi. Xianag qayang,
རྒྱུན ཁྱི རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུ Чыгы хомык хчие ханди Аннамларын нигчана чыпа топдуну ину топкы Чыгы галомбу хсергу хтонтып кызойни Амык сымчы корзы затанс Тади чыгы ерделун тамчы по хуачыгы Ндате хали сонэ тагни за хчер матыбыз Тади аннамлата Сарян чыгы ерделун гы тагни са хчери Қайжыр тұң және, шиянлы тұқсыр гүнжір күхтә жаңы, қаннамла тұқсын тиғаланды лаңныр.

Allah ye kyang lang ma chang ma tong o nya ga chok kyang da ni gan da u lo um ba ke ni Allah ye si sher mrin da wo she e che ge ni sa ta ri sa am tu na de yup sung ni Allah ya sa de chin ha sang wo e ta ngi ngi er di rong du ge er de tong o nya ga ni Allah ye ma rong mun du go mu te de ga chor ma sa mun da u lo um ba ke ni Allah chi ka ti sam sha no she e che ge ngan du go ta ri sa am tu na de yup sung ni

0: Halan gar yazumun bar go tabrun go silukar mar ya kutuzi harosha kalu yunas zmurdi chepunam kaya nuruzi halan nar zakar mar ya kutun gar gulu yunas zmurzi
1: ajo la go ng du gur ga lo lo lo lo di go ne ala ta yir ti go sang kr lo ni go ya sang se ru ta ju che ni go ta ngi sa yi ta zi ge ne e yu go ne ala ndi ji ge ko ba long ge sa ge jin go ta yi ge sa ga sha ne ge ji ge jin go ne ala ta amr te ge de chi na tong ni go ya ngi sa yi du go zi ge ta e yu go ne ālān dī yīg mōr gu dōr mōr gā yīn gō tā cik shā nū mā rā wā yīn gō yīn
0: ā rā gu yē yā lā yāng yā lā gu zī ā lā yīn dō gā lū gu yē lō lō yāng lō rī gō zī

yazi ala ra am chan am chok ang zong ra kang zong no ma de kazi ala hi ka lu ma lu ma de ka cha chu cha ka so ma hi gazi ala hi ka lu ma lu ma de di gan za sam za gu kang zong shi za sam za ka ta ka zong zi ala ra kang zong ni chu ang yo tar la ma chu khind ka yo zi ala sa di chu na de chu nyu ki kor de nyu ki kor no ma ar de ka zi ala ng ro ga lu ka so hi e gu mi si ga li ru ga tu ku mi zi ala si ga li ru ga ma tu na nya mi chi nyu chu ko ta ka jir zi nyu si nyu chu ta ka jir zi ala cha ko ga ji ki ang yo tar nyu ga chu gi da ka yo zi